singena kanjalo ke webantu ka baba singena kanjalo ke ngalo zakwethu kulona uhlelo yibo sekusile laba emgundlovu yibo namaphethelo mntaka mama ngiza uhlala nawe ke manje mlaleli ngizohlala nawe mntana umuntu kusukela manje liyozeliyo gamanqa ihora lesine yabona uzo half past 4 lobe selikhuqala lo uhlelo ngilithatha ngilibeke ethandla kulukileke awubheke manje 22 minutes after 3 ingamashumi amabili mizuzu nemizuzu emibili lishayile idlula elesithathu nje leli hora ngiluvule ngihlale phezu kwalo uhlelo mangiluvula ngicele ubaba Oliver kamtukuthi babone Oliver kamtukuthi azivulele uhlelo athini.

Ayintana umuntu ayingane kababa sangena kulele hore lesine uyizwe mlaleli sesingenile ke manje kulele hore lesine njengamanje nje siku 4 o'clock no empondweni libumbene ihora lesine mabavuswa abantu.

ibuya ke wamlaleli ibuya mntana muntu ngiyakutshela wena ibuya wevanta kababa nengane encane ka 8 years uhlandla lo mntaka mloyi kulesine luhle kuntata kutsekuseni ibuya ngane kamama uma ngilidabula ngivumele ngithi ingani sibonga ukuvuka

Yabona ke mlaleli ake ngiphume ngalomnyango engene ngawo ke manje bantaka baba sengithethe kule nkundla ngiphuma ngalomnyango engene ngawo ngiyabaleka nami ngiyakhelekeqeka ey ngiyophumula nisale kahle nizenisale kahle nibuse nikhombe ngophakathi niphephe ngisho nasengozini ingane ka 8 years isho njalo ithi ngayo leyo nguma ngithanda nonke emakhaya bye bye.

Elo so manje silgejisa nje lapha nalaphaya kodwa nje ngingakuqinisekisa kona ukuthi uzoba nosuku lomnandi uzoba ne heritage day emnandi kose yami engiyefaniswa nje ulokuhleli la kuyo isondela breakfast show shiloka ngathi sikhuphuka ngesintu kakhulu namhlanje kodwa ngikhuphuki ngezulu kuphela ngikhuphuka ngesintu nje sonkana nawe ngabe une song request ngazo lezi ingoma lezi zitha zibe isintu 0623151986 inabo ngasifonela kuyona o WhatsApp o usibheke lapha ku Facebook at ungugundlovu 107.6 FM Community Radio.

11 minutes nje kuphela osele ukuthi kushaye ihora laphana lika 7 ekuseni ukhumbula ukuthi namhlanje indaba sizoba nazo ngalendlela esijwayele ukuba nazo ngazo so namlalele sizothi mase eqalile nje ezobe sikwazisa intatheli yethu ezobe ikhona namhlanje ukuthi zizofundwa kanjani lezo zindaba ngale kwaloko nje 10 minutes to 7 isikhathi njengamanje uyalazi ukudaba like ha kwasendela breakfast show siyamazisa uNkulunkulu siyamnika indawo yakhe ngakho ke ngalesi sikhathi asike sicela inkosini inkosi yami isihole kuze kushayela phana ihora lika 9 ekuseni sibambisene nje singanyathela ngamuntu ozwaneni sinifisele ne heritage day engena ingozi enokujabula kuphela.

ngiyakutshela ke yabona njengamanje khonotsi nje lezi ingoma lezi ungathi yini entelezi uqinisele ngempela uyabona makudlala ingoma kanjena kuvela ukuthi sukuma udedele u1 kuvela ukuthi sukuma nje uqashe impela nje uma ngabe useduze nomuntu orong uvela umdedele ngayo leyo mpahla kwazi isuzulu wena usuka nini madoda isikhathi message kanje wena mlaleli angikhumbuza ukuthi songena nje kwi national day yethu kodwa nje lapha ngaphambi ngoba singene kuyona ngikutshela ukuthi leyo lengoma esibuya ngayo bekuhamanxeba othando by NND International kanti ngaphambi kwalokho nje sikunike laphayana insizwa ufihla isikhwele ethi nje sinukelwa yigazi

Ay ay ay ay ay betusile uthi ke nje zundithwale ayike they made

ukuze nezukulwane ezizayo zizithole. And uma ngabe kukhona izinto oyilahlile eziyigugu kuwe, uba inhlekisa nakwabanye abantu bangaphandle nakwezinye izizwe zangaphandle. Le ndaba esifundayo namhlanje sithola abantwana basekuthunjweni sekudlalwa ngabo sekuthiwa abahlabelele. Manje banombuzo siza kuyihlabelela kanjani izinto ezamagugu kithi ezweni lokuhamba. Ngoba khona izinto okufanele uyiprotect. Ubuke environment okuyo, ubuke ispace okuso, bese kuba khona izinto ongeke udlale njengazo. Mofunda mahubo 137 lawo esifunda namhlanje athi ngasemifuleni yaseBhabheli sahlala khona sakhala lapho sikhumbula isiyoni amahabu ethu sawaphanyeka emnyezaneni ephakathi kwalo ngokuba abasithumbileyo bacela ukuba sihlabelele igama nabahluphi bethu bafuna injabulo bethi sihlabelele elinye lamagama esiyoni. Siyakuhlabelela kanjani ihubo likaJehova kwelinye izwe na? Uma ngingakhohlwa wena Jerusalema, siye ngale singakhohlwa iwe Jerusalema, masizikhohlwe isandla sami sokunene. Ulimi lwami malinamathele olwangweni lami. Uma ngingakhumbuli, uma ngingaphakamisa iJerusalema phezu kwentokozo yami enkulu. Yabona labantwana baIsrael bathi bahlala phansi bakhala la bekhumbula khona isiyoni. Izitha zabo sezithi abadlale ngezinto eziprecious kubo. Sezithi abasine, sezithi abahlabelele amaculo ayigugu kubo. Manje sebayabona ukuthi uma ngabe siyenza lento sobe silahle okugcina kwethu. Bathi siyakuhlabelela kanjani ihubo likaJehova endaweni yokuhamba na? Maye ngiyayithanda le egcineni uma ngabe bethi bethi la ulimi lwami malinamathelo olwangeni lami uma ngingakukhumbuli uma ngingakuphakamisi iJerusalema. Ukusho ukuthi uma ngabe ethi ulimi lwami malinamathelo olwangeni lami, usho ukuthi angivele ngibe isithuli ngingakwazi ukukhuluma ngoba ngeke ukhulume ulimi melisolwangeni. Akukhulumeki uma ngabe kukhona ulimi lakho lulayo ulwangeni. Even kukhona into ngaphansi kolimi akukhulumeki. Ingakho siye sixoxelwa indaba yokuthi umama owayehlupha umyeni wakhe wahamba wayofuna usizo kwenye inyanga. Yafika yabona inyanga ukuthi hayi lo ayikho inkingi, inkingi ukuthi ukhuluma kakhulu. Yavele yathi akathathitshe alifake ngaphansi kolimi bese yahamba eke umyeni wakhe uzobona izinto izolunga. Yena watshela ukuthi imagic kulelitshe. Wafika wahlala wathi umyeni wakhe ulindele ukuthi uzokhuluma njengenjwayelo, wavele wayithulela. Wathi uyamkhulumisa wavele wenza lento ekuthiwa kayenze eyithulele. Kwabuya injabulo ekhaya, kwabuya kumnandi. Kanti ngoba kasi manje laba bathi uma ngabe ngezuba ukuthi ngihlabelele ihubo likaJehova, uma ngabe ngezuba ukuthi ngiphakamise iJerusalema, ngcono ulimi lami linamathelo olwangeni ngingakwazi ukukhuluma. Khona ezinye izinto ekufanele singavumi ngazo. Noma ngakuthiwa sesiyikhonadi kangakanani, noma ngakuthiwa sesi-excited kangakanani, noma ngakuthiwa sithenjiswani, singavumi ngazo. Ngoba zi-precious.

0: utume mkokusati ke lo ethi nje vumbele imnandi. So yeah, moyo ingcwele uyiliphungela imnandi, moyo ingcwele uyiphungela imnandi. 20 minutes after 11 sise aweni lokugcina ke online bamba vuliwe 0333423970 0333422391 kanti ke no WhatsApp line wethu sasebenza 0623151986 sesihamba ke sesiyahambela ke manje uyabona bese 21 minutes past sesihambela uma kade uhleli nami ke nje ungang inform ukuthi no bese khona besilalele noma sibusisekile ngalolu hlobo bese ke sikunika blessing usemoyeni sawona awu madoda iyavele yathi on hold kanti ku on hold mekwenze njani semoyeni sawona
1: sawona njani
0: siyaphila baba kunjani
1: siyaphila sibaru wakhuluma kamnandi
0: awu sibali usibali wathi
1: imbongolo qine sibali
0: wathi imbongolo usibali
1: Ayindlala sibali. Kanti ufunda manini sibali?
0: No, inkinga yami ukuthi la embonini lengisebenza kuyona enye manje ba kubhizi kakhulu manje sengathi ngicela ukuthi mingabe khona ongekho njengoba namhlanje uli emengekho nje bese ngizobaba.
1: Ah, futhi ngiyabonga
0: sibali. So from time to time uzongizwa, from time to time ungangizwa.
1: Ngiyabonga
0: sibali. Angithi nami kuyigugu kimi kuba la.
1: Yebo.
0: Jwa kuusibla magugu nje.
1: Yebo.
0: Amen. Qhawula ngiyabonga kakho. Amen. Ngiyabonga kakho qhawula ngiphile nje. Ungibela ngikune ngeke kushintshe. Lo nje ngeke kushintshe kumile nje.
1: Njalo.
0: Kohlala kunjalo nje futhi. Eh, amadoda ekwamlande emsakazweni uthi usibali. Usibali uthi usibali wadla impongolo wayibulala impongolo hey wadoda so ke ya sise awelo

0: Usemoyeni sawubona.
1: Sawubona wemfundisi wami.
0: Hawu, ubunjani qhawe?
1: Eh, ngiyaphila unjani?
0: Hayi ke usushilo ngiphila wena nami ngiyaphila. Usho njalo uPaul athi kaloku siyaphila uma ngabe nina nibambile nje niphila. Ah, izimo nje izimo. Aya ngoba sasimo sami. Wasikhumbula simo sami.
1: Yasazi.
0: No, no, ngoba sasazi simo sami. Wena sasazi kangcono.
1: Kaphatha amafumu lapha kwathi ukhathaza kuyafana.
0: Hayi khathazile ngoba ukhathazile khathaza.
1: Hayi perfection ukhona nje lo mina ngiyabona futhi isidolala.
0: Hawu ngiyabonga kakhulu baba ngiyabonga kakhulu. Hayi si sakhile la asindawo. Alinamathele uma ngabe ngezokhuluma into engezona. Alivele linamathele nje ngivele ngibe isithuli ngifale nayo le ndoda engakholwanga le. Amen amen baba amen. Ubaba uthwala section ikuphuma kanjalo uthi hayi cha ulima alivele linamathele. Alivele linamathele olwangeni nje ngivele nje ngibe isimungulu. Njengo Zakaria naye ongakholwanga ukuthi ingelosi memtshela lokemtshela kona la kwavele kwatholalela kuyazi ukuthini ngeke ukukhulume koze kwenzeke lokho ongakholwanga uboneke bese kuma uphinde ukukhuluma ya siya vele sikholwe nje ukukholwa yikona okukhi sikholwe kholwa nguye konke kuyenzeka.

0: usesho ukuthi manje mina sengizube ngadlangadla ngamba. Oh mama mfethem nje abantu eso engoba khohlwa nje phela ngoba umuntu umuntu kodwa akufanele ngabe bengoba khohlwa la. Ngibonge nje ngisathola ama calls nje khona usizakele wakithi wakithi Khumalo ukangifonele o DJ mntu muhle sisa connecta nabo kakhulu oxoliswa shangazi sisa connecta nje siya connecta bafowethu siyabonga o JB u JB we wafika nakwami ke athi cha kurungithi nje angizokubona phela manje mungasatholakali nasemoyeni asazi noma siwakhahlela ibhakede yena lakhahleleka nalo. Kodwa ke ngiyabonga kakhulu uthando nje bafowethu nonke nje ukuthi umsakazo wasihlanganisa sahlangana impela nje kusangakufaker ukuzwana sazwana kakhulu njengoba ngisho ukuthi sesizohlangana nje from time to time ngesizathu ke zale mboni nami ngibamba kuyona futhi so kodwa mina emsakazweni uma iopportunity vela hayi ngoweni noma kanjani. Kalo 8 minutes osele nami ka ke ngiqoqa into zami ke nje ngibonga ukuthi ke sihlale kahle. Ngibonga kakhulu nabaphathi ukungithemba ngalolu hlelo. Lolu hlelo ngishilo ngathi lu massive kakhulu, lunamandla, luna following, lulezi zinto zakhona. Yazi abantu bebene follow befollow wisho uhlelo. Abafuni lutho ngalo. Uye kuthi wenza ngale ndlela bese bethi no lalela akasenzi kanjalo ke la. Uzokubamba umthetho. Ayidlale phansi bamba umthetho. Kona siyabonga ukubekezelelana kuze kube manje. Kunda bezitha bonke. Ngiyakhuleka. Hawu, amen. Asibonge kakhulu ke sithi nje uNkulunkulu anibhekani thande uNkulunkulu ke attend ukufisa kwenu, aniphilise ngoba uNkulunkulu Rafa ophulukisayo, abu uNkulunkulu provider uJehova Jara esimweni sakho sonke sokuphila nje. Noma ngakuthiwa semphefumulo noma ngakuthiwa senyama noma ngakuthiwa It's a spirit. Ngiyamazi uNkulunkulu engimkhonzayo akadisappointi, uNkulunkulu engimkhonzayo hlala ngaso sonke isikhathi engenelele esimweni. So siyabonga kakhulu. Sibonga ama phone call, sibonga ukubeka kwakhe indlebe, sibonga konke nje. Sithi umsakaza ukhona 24/7 qhubeka nje wena ulalele. Ngalelo langa engoza ngalo ngokutshela futhi. You'll know and uzozo mse kufika ukuthi sanjalo siqhubeka la sigcine khona. To be continued. God bless you. Love you. Bye bye. Shalom.
1: I shall love you.

Izokamanga hora bese sithola lapha na izindaba ezingamanqamqampu nomlilo lapha umgungudlo for 7.6 FM esoba naye ke siyazi ukuthi osuyile namhlanje siqhisa ngehora kumsazo umgungudlo for 7.6 FM bese sithola indaba yona njengoba sithola manje njengoba ungazitholanga ngo 12 uzothola ngo 1 esigcwele.

Punjabs. Hey, da-da-da. Chatting kuna boxi yako, hindi kakala ni chatting ni nani ndio wosho kangane. Uche lama ngani mbaa kutusi, tuke radio eni. Hey, tatate, mkulu mafema. Sikuni misi radio psu, kutambama. Aibu ngani psu, sasa chwa, hindi ngani psu. Let's find it, siti ya psu. Hehehe. 033-342-3970. Mwoshe ni namu kamna nkanchani. Ushu kau koni, sima chana koni. Kuna mwen 033-332, manjungi ni mwen 3-4-2-3-9-7-0 Nomong pala pekun zato kumina ku Facebook Ufanunji umkugundo vana 7.6 FM Community Rider Iba sang funda baku Facebook Samana nampada yoki ndao Samana pada slenge Mapina mada soman Ui zadade White pack ni apila Enchanga ni apila Elan scope lang vila kaiba kota Tate kumnala petkata nge scope na mchande Eskopo, umuhambe nge moto ukapela pana matete nga sembala pana nge mopu matila pe mole mbali uesha kune ngoze kola lapa ukati jika kulu kune ngoze kune smina mina sinyogoto kezine tulele mkakwini wakuna wate wante kanga atabaka wante kani kuna wate kaya

Matematika kaya. Ana tsuna nje kaya. Kwanza cha. 033 342 9 70. Mfana ngikubambe. Usho ukuthi uhlali khona nje uhlali nami ngilalele. 033 342 23 91. Umshakla mwan 033 342 39 70. Sabona makhanya phile. Asikhulume siredo. Sakhlwile manje. Bana buzu balo ke redeni.

abantu abayesikopo nilalele, sabona nesikopo, nilalela odesikopo, nathula nesikopo. Esikopo singa, suka lande kamnyando, handi dems anyuka so, fika le phezulu emfakathini, koma so, ya emfakathini, isikopo sonke, le sikopo yonke le. Akasekho nozothi sengimele isikopo-ke nje, ngimele isikopo. Nozothi ngimele imbali nje. Athi ngimele nje isithothasi, ngimele ikhovili, honeyville, ngimele inodeli, ngimele igrange, eyi dada, ngimele impumelelo, ngimele icaluza, ngimele idambuza, ngimele ipata. Sabani kamabulala ekomora, nirata ekomora, ekomora. Abantu bamasukwane yonke nje sabona le masukwane ngabe ngelele insizwe lapha emadodeni enzansi lapha e-hostel sabona no-hostel insizwe insizwe ngayini ngaphandle kwensizwe ngoba insizwe siyayadodiswana neinsizwe kukhulunywe bengekho abantu befazane kukhulunywe nje

Angithathana ngomnandi kakasho phela namhlanje. Usuku nje losuku nje masikabona namhlanje. Happy day. Labona sibungaza khona nje. Ubungaza nje bakwethu, ubungaza nje abantu ubuciko bakho lo bungaza nje ukuthi wena imvelaphi yakho. Ukuthi yabo ubungaza uma umqoso ubungaza ukuxoba umsuthu ubunge uma umzulu ubungaze nje. Ha madada, othunjakwe. Utsengiqomile for 8 minutes after 3 sasona madam khuluva fambe kama usihlephengo fola ubuhlobo bomndlojoma kumshawe insizwa masebuzuza ngani masengiyatshela kudlula indlu yakhiwa abantu bathi bangishaya ngifile bathi angifanga ukuthi kumbulawa ashaphe ndona njenge no shedding asabaka

Sesekusobe sikhuluma ngathi nje nje yini balekile ukufundisa nje abantwana ngesiko nokuthi izoba siza ngani nje. Ubatshela ngosiko nje usiko lwakho. Ubheka

ngizoshela ke lawo nawe mina ukuthi nje wena ngubhekwa kwakho ngibabalekile ngibafundise nje abantwana ngesiko labo ngizobe sikhuluma lapha ngo half past ngizoxoxa ngalokho ukuthi ngabe kubalekile ukuthi abantwana bafunde ngosiko labo futhi kubalekile ukuthi batshele

kuchaza kuse kathi 18 minutes after 4 indlovu yathi the long time show ikhamba ngosihle pen details bathatha umfundisi uqobo lakhe nikhande kodwa hatho kugijima kamnani kanjani ngemsebenzi wakhona amandla kodwa ihlela kanjani kumsebenzi wakhona amandla 24 mhlawumbe kwephezulu inyanga nje yamagugu le 2026 inyanga amagugu-ke le yakule sibungaza khona amagugu ethu umsebenzi wakhona amandla sebena ngasekamsebe lo msakazo nje ngisabona uyaphila kodwa nebengeba bafethu ayikide manje ngibonile bafethu ngibonile namhlanje nje ngibuka ukuthi abantu baxhonta kanjani amagugu abo abane baswenkile basuke nje bagqoke imvunulo abane bagqoke amabhayi uyabona nje ukuthi nje lento ikuthina esingayiphila njalo athi bafethu siyabona ukuthi kuhle siqhene ukuba uqhene ukuba umzulu uqhene ukuba nje umkhosi uqhene ukuba umsuthu uqhene nje bafethu ukuba ivenda uqhene ngoba wena uhlonipha nje ukuthi uqhene ngento yona unkulunkulu wakudala yona leyo nto so funa ukuqhene ngayo abantu ngababona la ngaphandle bahle kanjani uyabona nokuthi mase kuthiwa siphila nje sinjani umphela narati futhi

Uma mangizokupha yona ke ndikhathi samanje ke ithi ngiyozama uzinqumalo Vital Didi Smalls.

sona sikhulume omkhulukazi kangaka. Ake siye kakhulukazi sibheke lapha ke omunye ke oyingcweti yezemlando nokugcina kwamasiko professor lapha ke uNoma Gugu. Usuku ulibuka kanjani? Sibonde siyamthola njengamanje lapha ke emoyeni.

kanjani sizoyithola sizobona ukuthi kwenzeka kanjani esibothi siyahlanisa ngoba sifuna ukuhlanganisa kuze kuhlangane.

zulumnyama ndlela zimhlophe unqamlela nje ngizocela zulumnyama

Se kodwa mina ngithi Zulu ngicela wonke umuntu asondele ngasendukwini yakhe ngalesi sikhathi. Ayi induka embulala umuntu sihamba nje ngicela ukuba sikhumbuzane konke lokhu kade ngiqeda ukubalula kuyahambisana kakhulu nelembe. Zulu omnyama angaze niyobona nini thi thina siyahlupheka siyisizwe esingaka sihlonishwa umhlabakazi. Mangithi umhlabakazi iAfrika yonke siwuZulu, kodwa manje sinomhlabathi kodwa manje siyahlupheka.

nelembe zulumnyama angaze niyobona nini thithina siyahlupheka siyisizwe singaka sihlonishwa umhlabakazi mangithi umhlabakazi iAfrika yonke esozulu kodwa manje sinomhlabathi kodwa manje siyahlupheka

sibuka njengamanje indlela okwenzeka ngayo ngokwamasiko esikhuma ngeheritage ezinye zezinto sibona ama social ills akhona nje emphakathini sibona abantu ingane zidliwunga sibona ingane zenze izinto engabe mhlambe zenziwa abantu abantu bejabule stage noma mhlambe sibona ukuthi ke abanye

0: Lenfo, semwenza abani?
1: Yebo yebo sabona.
0: Wabila.
1: Yabila.
0: Hey ngane wethu. Gidlalon. Ah, wabale. Ujulide, ubalekelani manje ngane wethu? Ntombazana ubalekelani?

0: umjambu uqoshiwe ukuthi nazo singaze ziphume. Iya phendlini yakhe mama, iya phendlini yakhe, iya phendlini yakhe, utyatele pesi yakhe phezu kwebhedi. Abantu mabaqhubela kusifonela inombolo 0727-263-166. Amandla kaThixo ezobonakaliswa phezu kwempilo zabantwana bakho. UThixo uzosebenza namhlanje. Kwenze kanti uyakhala lo mama mathi, kwenze kanti kwenze kanti mama, umangele mama.
1: Baba, ngithole iphenti lami la.
0: Iphenti lakho lilapha ngaphakathi kule pesi. Mama, kwase apha ngaphakathi kulo, kukhona le mali ubumnikeze yona, eyi-20 randi. Nantso. Uyakhala lo mama prophet.
2: Uyakhala lo mama lento. Uthi khona le 20 rand kule bag. Kwaye nale bag ikhona thuyo samazulu.
0: Mama, usekhona mama?
2: Yo.
0: Kudala kusebenza lo mntwana.
2: Yo.
0: Kudala kusebenza lo mntwana yanifo mama.
2: Yo.
0: Uthi kutheni lento wena ubuvela uphathwe likhanda xa usemsebenzini, uphathwe likhanda. Sometimes ube ngathi unesiyezi wena, sometimes ube ngathi udizi wena. Ifakwe itishu kwafakwa into engathi sisinefu. Yo, siyam uthakathi wena mama prophet. Mina futhi

kanti-ke kuthiwa nasendaweni yase-Willowfontein kwaphupha kuthange ebusuku kutholakale-ke insizwa esancane esishonile kuthiwa-ke ibinamanxeba okudutshulwa izwanje bafethu abafethu hawu kodwa bafethu umuntu nje avele nje nje hawu kodwa ngani zakwethu hawu hey hawu hey Oh, lelo jaba kuthiwa kudutshulwe amalunga awu-14 kwashona angu-11 ya yo ngesikhathi endaweni yasemakhutha ningizimnetheku kuthiwa amaphoyisa asaphenya-ke ngodaba ukuthi bekwenze njani